kas. Kaya tukupunan ka makastalo ka susupay apang ka. Stayawar na ita sarus kang ray ko. Stayawar na ita alko kausay manchuray ko sa kang ray ko. At chachilas na iman tapurla ko sa kang ray ko. Hasta kausay na ita chunis kang ray ko. Animal kausay manchurawas kang ray ko. Tatas, espiritus paksimus, malkus, tatmustramus. Stalyaktay, zunamasay, tanyok arichis kang ray ko. Sta chaypus, sta supayapan. Sta paypis. Nukay ko hina inyo yawar kashikas pa sta yawar ning mant inka kus kang rayko. Sta chakitalong nimp apay ka chawis kang rayko. Tukuy chay rayko sta wanyungki lukas. Sta wanyungki, wanyungki. Ay, ay, sta punang kukita takawari sakto, ma. Ako iri sakta sta kahilapin ako nang nasta nukasuyay kus kuchukuy kus ka. Chay kamakasta hampatu karapi patrumpah pa ajak nang wang suya ikusa. Munikas was kakashka. Chati puntang manta kalari sak sung kompitu kuchisa. Ma, may kuparasitus miskis, insinsitus, bachitas. Tukuy mahuntas ka. Chau pitu tachaya mulang nya, hasta faltan pisilanya lukas.